Mwen pe sa boje Mwen kompren ki se te de gwo marinade Me rez mwen ki se wot la se te Ti mwen le rez koman mwen mwen men Le yo mwen ka fe sa Yen yi vansyo wa mwen pe di mwen yi chwen ki sa wafen da Mwen di ki sa maman Yi di mwen sa san kwasan ki la se pou sa manje pi chokola Mwen di ya on Yi di mwen wou wou wou Yi di mwen bakite se moun dala wou ka fe sa Non